0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto
2: iaku. You're now listening to PMN Cook Islands.

Welcome back to the Gita Tato program. The QR code Gita Basleyo Tetsu. Irungai Tata to Ratio Pimono e Tiepo. Mitaku Taiko Tui Imuana. Tota to Penetatau no Tiepo. Tiru the Tirida Itipuka Kenesi, the Penetrunga Maiva. Irabata Igitirabono. Te Nakone. Kuapai Yatura Yosefa Kia Ifiti. Inateta Itangata Ifiti ko Potifara. It ngata tau anga I o farao, e rangatira no te wai au, I oko mai iaia I te ngāti isa maera, ko te iarataki iaia ki reira. E te ia Yosefara, Yehova, I mita ke ioki aia, e te te are o tōna pū o te tangata aifitira. Te kite rau ki tōna pū e te iaia Yehova, e te au mea katoa tāna ira wera, Kua ka manu ia, ia mai e Yehova. E iki te aroa ia mai, a Yosefa e ia, e kua tāwini atu aia iaia, e kua kariro aia iaia e ia ka aere I tō nāra mutu are, e te apinga rawarai nā nāra, kua tukua tūra ia aia ki tōna rima. E me I tōna kariro anga mai, mai rai iaia e ia ka aere I tō nāra mutu are, E te apinga rawarai nā nāra, kua ka meitaki ia mai te ngutu ari o tau o tangata aifitira e Yehova, e Yosefa. E kua ka meitaki ia e Yehova te apinga rawarai nāna. Tōru tui te ari, e tō waokatoa. Kakaruke ua atura aia I te apinga rawarai nā nāra ke Yosefa. Kare ua atura aia I akono ua atu I te au mea katoa nā nāra. Marira I te kai dana wora I kaira, e purutu oki a Yosefa I te tū, e te matameitaki. Tuku tātou I kone I te tatau anga e te akarongonga I tāna tūtua tika. E ka meitaki mai te tua I tātou, I te akarongonga I tāna tūtua. A ka ngāro I a kou tātou no te tai ngā meneti. A ka rongorongo tū tātou I te ui mene, I te tāmata ora I tātou I te I tuatau, me oki mai tātou. Kare tū tātou ka akarongorongo I te umana ko. Te ka ake ki atu ki a tātou kātou tua, miru tu mai tō tātou tuanga I tīpō. Te kiwa hakau ki te basle iau te atua, e irunga I tātou rātio pī mō nō.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I tēnei te roto tātou I te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai āta ki te ora ā. Pimonu, Kuki Airani.

0: News with PMN Samoa.
1: E momo lawan fa tala fa tu pa imal malu Samoa lo fa fong mai mau te malau ni tu la. Ta no fa lava malu se I fu nangi ma mau ma tafi. O si mai lol fa fong e tala fong ni ona solua. Suli mo se te malua filus fulono ale lima tuli tasi pi I PMN ya te roa. E fai tau wafi tangata o kilani ni ti e no fawafi forward city rail link. Ina wita tala aloa ia le tae au la susa. I se fai ngafa ona po nei ona fawafi sa hafa alua ile lima tesi male lima piliona tala le tau. O loo fawafua le vanga fawapu fai ale national. E tau fia se vanga fawapitoa leo leo e ngaru lua I lunga ona fawafi ma pasi. Pe a fai toa I filifilia la tau e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell. Ole afa atuina sfanga fa apito leo leo mofela wa inga ya ukilani ina iya va aye leo leo nunga unufoafi pasi va afeo wai po ferries fa apeno fuanga ita unu uyei malanga elima sifun leo leo fau ole afa fa inga alwe ngaina mole amawe leo leo situpe fa opopo e fitu miliona talang e ala il paketi po le tala ole tupe le lua afe lue sifun fitu pa melita ita ole national party ya Christopher Luxon. Ita wole nofo male mautino o tangata au kilani o le amafai na febala nga ivave male saonga le moon. Na ta unu tanga lue ngau tupe poli treasury ele ia I lava se feo tuna inga male kapene ta ele I faya ni usila le ofo ita li malo ai le fono ta ita ele Pacific Islands Forum ili ta usanga fong. Pa male minister tupe ya Nicola Willis ma tuwa fa iti tia tupe o le patu tupo le talo le tupe mo le fa moe moe ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga ona sa manatu mutanga lue ngau tupe ele o manino le ta ua le fa alu o tupe le fua fuanga ai mai se ai ele I uia ala o mea I se fa atanganga male kabineta pe ita ina ta ua le minister o lo mta upi ta le vai fafo a fionga ba vasa mana yo Winston Peters ili Radio New Zealand fa pea wa umma na longo ina le pale mi o Christopher Luxon au le ifaya le ofo ba ile ai sia ya sa ile si fa tanganga ma le kabineta pe mele fionga nai asa nai wo fa iti ti le fa tu tu nga ipuleng tsa fa malanga inga le tselo tsa usanga ona o fa fa tu le fa maoni ele mfa yo ntu ina tu tsa usanga mo vise le taimi tsa tau. E mana o le vanga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu I tangata mea tu moti o le Pacific alo nofo I New Zealand ya unoma se permita alo a ia po overstayers, se va I taimi e lua tau sanga, e fa asa o lele ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, au le io o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata Pacifica, olo ilea tu ulanga, na ia awane ifa ama ima wina le ne ya vanoa. Pa mesi fala haptonga so ifu malolo ina Maori, wafao nga sese ele Pauki Trust o ta alonga imasini poka ipapu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona tala. Ma asfa alavadabi matuwa o nga onga lea. Wa maulu mitanga alwenga mita upo lo toifalo lea tunuu, tupe saata tau nufa alua o nga ifso swani mo nuu po communities, e tu tongi ei tupe fa alu al fa alab tonga. Pa mele pule sile ole hapai te Hawara ya Jason Alexander. O tangata maori ma fio anga po communities e matua ma wanalo tupe maua. O la tau na o lo amo ina se adenga mamafa o le nei fa ale tonu le manuia. O se suesu enga tu meitia o nga le Pacifica wa mawai e tuta male afan sa waine le tausangataluai pe bullied. Wafana wilo le Pacific Community la na lipoti o le lua afelus for Lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea o fia isi fa ainga le soi fua manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa wa ina la to le a onga. Na mawe su enga a mionga maasani o le ulangia po le lafo ingo tau fa afefe manga oi a la to mea totino. Tuse male lua mai tolu te mai tia onga nei putia mai nei ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tala faa iu, e sile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata le sami sa uto I vanuatu, na faa mtale se tasi o vaenga la vea I fai mai, o se vaa venga ili sifulu lima na faa sa oina mai le sami, male to olua ufa maonia mai wa maari liu ili tae ao le asfraile taluai. Ta uatu ili pailate male fo mai o Mark Turnbull ili Radio New Zealand le lo lo wa tele le tau ma matangi malo losi sa me twa fainga tai au au nanga la ve ai ile sami sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina la tapo inga inga pule maria ma kele tutu so I fua
0: the beat of a drum like a beat of our heart 531 PI